0: uyu ndugathire utandikithitio taito yaku na ni ngwenda ngenerera muno ni undu andu aria makirereirie na magetikira kugera the light direction tondu uhoro wa migunda ukoretwo kirethe na muno bururi-ini ni andu aingi kugera shortcut ni cio cithukitie mitaratara miingi ya migunda guku bururi-ini koguo andu ni metikira kugera njira iria yagiriire
1: hamwe na uguo ni endekithetie thirikari ekuruhania tongoria haikiro ciothe oro hamwe na anyiti itemi mihang'o-ini iyo
0: na ni ngwenda thirikari ikiharĩria kuheana taito ici ni wega gwita andu na aria a mung'ethaniro tondu taito ni ya community na thirikari ni ya andu othe aria maramanyita mbaru na aria mataramanyita mbaru tondu na ithuĩ ta Monolights Limited riu tutigĩtie wiki ta igĩrĩ tu tukorwo twĩ na ũheani mũne mũno wa title deeds gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ ngwenda njũria nyiti othe itemi ona thĩinĩ wa association of real estate stakeholders kũrĩa ngoragwo de patron nĩ wega njĩre kambuni ciothe kaba kũgera njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha mũndũ wothe ũrĩa ũgũraga mũgũnda ndakanagĩe na dispute na ndakagĩe na thĩna hĩndĩ ĩrĩa ĩgĩra brot yake
1: mangĩ mohoro tha inya rũcinĩ njĩtagwo ndano ĩnaina
2: ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma kameme kayo ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555 arahũka rũcinĩ thinacara nginya thaa inya
3: Arahoka.
2: Nĩ gwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti
3: mĩkwekwe
2: ũteti wonjoria
3: kameme
2: kameme kayũ ka mũingĩ tuko chonjo rũcinĩ thinacara nginya thaa inya arahũka don't miss out